nyenang sayu hadi kalau tinan. Mangsa pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin keluna lahu. Nyadui lan-lan. Beli umah, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli umah, tepeduh.